0: lugurinya abalarin go Jesus hon lani disipulu go
1: nyuru da homanya dimi dimi sa
0: abaha dugni itara abaha nyuru sungubai abatilla nugnu Jesus sengu fein tuguya luha burugu ama bian udiru abalarin cielo abalatengiru ni bungiu larige la guba chagu no fein luma ui abalichu guni hon lani disipulu go luha fanen ha hada grige houtinha sungubai kimule da lehabu da habaru igira gutum bunga da tinha dulso faninha tal. Logo abaveju, da le lafuri din alboi Jesusu, labugua, ninha no lani discípulo gu, disseru lui, abalarinha gu hon.
1: E da linha san harita gu guru gu nuau, katana san segon hagia.
0: Abaharinha gu lum.
2: Anha hengarinha gu tinha luago huan la le abadisei habai buguye. Hibiri arinhaga Elias. Anya henginye arinya gutian logo aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinya gu hon.
1: Agen huguye, katana gya lidan harita gu.
0: Larinya ga feduru lun.
3: Kristu, lelona habibungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Aba larinya gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinya gu hamani kate leni kaun, aba larinya gu hon.
1: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo warigote. Hanigo bat na uguri ya weiri gote lida hafinye huri yo, haputi kufadri go, hamaruhu ta atinya liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bo hilagu bay, aba menasaron lida ange owe ni luagu luru wa weyo.
0: Larigye, aba larinya go hon sungu bay.
1: Le busente la falaru ni na, bule ile kate nye la, barule iluguru wa falalana. Radega le abusen rute le sefru ni libagari, le feri diru bay. Ahi le feri diri ti li bagari nuwegiye le sefuru bayi. Kage hu la lungu rige laganyiru ni sungu bau, ahi e feri dira o laguni chagun la lungu wa. Le anigo ti busiga nu nuwago luma luwago nereron au le uguri garu warigati. Ni busiga ribadina ginyan lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gu nungu chin hama angheli gu ha sandu banyi. Ni narin hau luwaganyahin la hata ge ha yabanyo kwento mawe banya marihe ga hamai laruwe ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larigye, larinya guni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba avubu afuri da lugungiu, barulumu ti Federu, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu ngawiri tihau, Hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. La usun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luweni gu Jesusu, hama biyan wuguria ha lumabain. Dale adisa deinanya, biyan wuguria hagia loi Jesusu, abalariengo Fedru lun.
3: Maestro, li da dana wahana ya, adiga oma uruwa dibasen ya, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru kalalarinya gubai, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duairi, oburo guanya, aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongua, luragirgu duairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duairi ligia.
4: Aniha nilu, lehisiye bainu, agamba humei le lubai.
0: Larige ladimureha umalali ligia, Aba harihin disipulu gu, luagu labu goriga lila Jesusu, aba herederu maninyu, maria gu hamuti kate le harihiboy, luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy, luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tiyan lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien, lau umalali hereti lariega.
5: Maestro, flesa hiabubano, harihaboy nire le ligi erguinye boy. Ani aba sifiri uriba ti luago, dale larigu duni, aba lagua raguagu duni, aba loeha, afri ha ligia hakuto liyumulu uginya, anyawari halumuti ani maha ti ligiruni, anyumuro guadi na hombani disipulu gu, luhasagaru di sifiri uriba ti le luai siahamuti.
0: Aba loona bu Jesusu lariega.
1: Uguya gurigia mafiere di tinya ani uriba tinya, atribaisa adana nedero huma luba gayara la hafiero nuago, ida me laguma cha mafiere ni le hida bayo. Barubai bero nyahu.
0: Danye bele lidi irahu ligie lun. Aba lahu churu ni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe ha gedini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. aba larik da guag duni irahu aba le deregeruni luluguchi aba ta weri duhani gi sungu bai lauluweni gu bungi sunga nya hala lautuweni hanigi laulela dugu bai hesusu aba lani gu hon lani disciple gu
1: agamba homai katele boido na deregeru aba aule ugur garo wergate aha burgu nagani
0: uoti gum faranda hamani disciple gu lelani gu bai La dega darunyo linha hasamina lukate ile ani hanufu detinha luharinha gulun lulafuna guagadani lelarinha gubai hon. Aba hagumeseru disipulu gu asigene hama gua luagu kala wairi gutima bai hada ke ila subudiruni Jesusu hasamina abala nugu aba irahu lubadun abalarinha gu hon.
1: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibi rutina, resibi lumuti gine le una habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida, digia wiri gutima bai.
0: Abati larinya gu huwa lu Jesusu.
6: Maestro, arihati wa aba wagiri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waweri diruni la diga mama la aba wadagi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Meweri dira humai, la diga le mama bai wagani wama gienyei.
0: Dan le la yara fa dubai, dan lula nagani wa Jesusu sielun, aba larig di anigin, lula digani luwa Yesu Jerusalem, aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, la diga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihin bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni, aba harinya gun lun.
6: Wabureme, busenti busan lung wamuria han lung larayun watu gemeti sielu gien lung lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la den hahon.
1: Mama niyabia aule wuguri garu wargote aguni chagwai ha bagari garigie. Niyabia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun eibu gaina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
3: Nabureme. Busenti na nafalaru nibu, le njihin lumuti bidi.
0: Lariyanga Jesusu lun.
1: Daritin yaga siga muhuyo lun haga nao njing. Gadi buhagia dunuru. Ainti awle wagiri garo wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nishigo.
0: Lariyanga ya Jesusu lun aba.
1: Falabana.
0: Lariyanga lun.
7: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba me nafalaru nibu.
0: Aba lariyangu Jesusu.
1: Igira banya hilagwa nya lunhabu nuni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu tilaruwe hapongiyo.
0: Aba ya tilariyegu aba lun.
8: Nabure me, buseti na nafala unibu. Gama lumo, naibuga yebe ayorego honha wabiebe.
0: Lariyega Jesusu lun.
1: Le ishi kutiluha bulagu wa wuhu gulei. Larigen aba larihi larigon, mabuidu ti lunlila na me laruwe hapongiyo.
9: San Lucas, capítulo 10.
0: Larigue katele, abala nua diru Jesusu uruwa ven dusu hadage lanigu, abalona hania lubarun bian bian, lidon sun ageri lumafulasu le lumbi lidinyi. Larigue gahon.
1: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa, ane logwa tinyo na dagmi tinyo. Lige lunti lubay hamuri ha luma bungi lulona na dagmi tinyo hagana guon. Heiba, Nona hanyadon kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma saga humagwa, ni senso, ni gaidi, merederagun huguye me ayanu han ni ka uma darugu. Dame lehebelu rutidon aba amuna, busuhu mafurumi, ariyagame, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigya hinsin habuti lu darangilo tida muna tuguya, eresi birubadun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi birua. Ho humei me, gura leishi guti hon uo gabusigano, daduga garicha ti nadagumenti lula fayiru waha. Masansi ha huma muna, damele hachilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi birua, ho humei leishi guti hon, arida guagda humanya sandi tiya ha nyin tiya, haniga me hon lila na fulasu ligia, jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun hachilu lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma, Uri huma lidon buri uma. Haniyagame, ibi nilikali kin hagaire le lagu bai wagudi furuwa muti luwarufu dini hun luago magunda wama lau hikabri. Ani subuti hume luago yarafa lila laruwe habungi yuhon. Nani hane hun luago lida la meweyu ligia anari metimaba yi habay chunu wa lila na fulasu ligia sigalo habay chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamogo uburugu la tiru o sidon laduguwa buri milagru le aduguwa lidan huburugu te. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadaragun ludu lumahanyuru lidan baligi. Ahi huguya, lidan me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Buguya ti, uburugu le kafaru na umu, arita kwa tibu sanluagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ra wagudu pa biri unabu kaisi lunabu mafio gati.
0: Aba larinya gu Jesus hun urwa wendusu disipulu gu halu na habanya apulishia luagu laru iha bungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
0: Aba hagiri budu urwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hakuyasu lau ugunda ni, arinya gina hagia.
10: Wapure me, ibi ni sifiri kuburibatia agab hamoto dale wasagaru inelida abiri.
0: Larinye ga Jesusu hon.
1: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humei lubaiti, luagu ruhad nala ubafu hon lunhadugaragun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma luagu hagambu nu sifiri uribatia. Gunda huma luagwa nihila hiri buruwa nyusielu.
0: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Jesusu la ugundani aba la riengu.
1: Ruti na uweiri guni buu nugushin. Bugiele la bure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna wakwagudini honha itara banya kei irahinya. Aha nugushin, laduga itara linya babu senroni. Derege la li nuguchin son kata ino. Uwa te niaba subudi habuti kata na la luaydigi ya nuguchin. Uwa te ginye niaba subudi habuti kata nye la nuguchin nuaydigi ya hama haa unti ya nabunsera na subudi ragu duni.
0: Abati la digi ragu adimule ha, honugu lani disiplu gu lariyaga.
1: Fulese watinya harihubali kata ile harihubai. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe gu hama profeta gu Abuse runti ya yebe meha harihini le harihibi gweto, gama lumo, marihin hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bi gweto, ani magambu hamuti.
0: Nyeyeng aba arufu dati, liluru du muisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
10: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini ibagari magumuchaditi?
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du muisesi. Italinyagi ya baliha nyei.
0: Aba louna bularinyaga.
10: Hisi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani. Lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hisi hage me bibiri gubun. Kei bisi ya gubungu.
0: Aba tilaniyago Jesusu lun.
1: Buiti bauna bun. Ahi baduga itara. Bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Kei tibuse la. Arufuda ateligia. Larufudu ni lagu buidu la lalugu dahan aba lariengu lun Jesusu.
10: Kata yege nibirigu baya?
0: Aba ti lounabu ni Jesusu lariengu lun.
1: Nyenye aba uguri araga chuti Herusalengi lun uburu gun heriko. Lagu luweye sun aba harigudu ni hiveru tin. Aba hiveru honi sun le luma baituma ladogra gun. Ulesi hamei aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia. Aba legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. Sigiligie aba hada gien ladduga wagun levi nyengie. Da gien le larihi bali, aba gien legeye dunluwe. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigiru aba uguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Da le larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba le abi, aba lagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwen. Aba lagura guni. Aba lawari ragaduni luagun lilugu burigu. Aba lanugu ni tidon haba chiludu gutia, aba louni giru ni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia, aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, gouni gubei uguri le, ahabu agastara amu lue le nichi gubei bun luago, na fayiru bei bun dame le nagiri budun.
0: abati lalga dani Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kagi hada gen urwa wuguni ha arufu du balin luagu libre lale oi believer ho wali na barita kon.
0: Larienga lun.
10: Le gudem he bubay lun.
0: Larienga yati Jesusu lun.
1: Baiba ani ligia me mela badaga.
0: Abala sigiru Jesusu luagu lu woyesun. Abala chilere lidon aba lirere flasu. Lenye luboy teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyong abata mule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, abata riengu Marta lu Jesusu.
11: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
0: Abalou nabu Jesusu, larinya gatun.
1: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lago sarago kate, gamalumon, Apar gien kati mega iwatima. Anianua di ratali Maria lubido aga kati ilia lubo imagida rubo ilatoi.
9: San Lucas, capítulo 12.
0: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
1: Goni vihumati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, dadaga uwati ni kata darugwa tilau, Luma fora agudun baila. Uwe ligia ni kata, aramu daguati luma subu dirua baila. Itara linya lubaiti, son leharinya gubay labu gen luburiga, lagam buwa balida la rugonga. Leharinya gubay darugu bena hao, laguwa rahoa batablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, mon lumuti hanuhu dadun hawai girige ha gabafu banya lun hafaru no hilagu bay. Lari gen lira siya hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lumbay hanuhu dadun. Hanufu de huma lwe le gabafu pa ilu louna hanu huwani mafi ugaati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu dada. Ma lugruwa tia sengu du nuru lagu bia gawana. Lausun lira, mabuli induti bungi ni aba hada agi. Ahiti huguya, ibi ni idibu le habulu gube ya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu dada huma lubaiti, gebegi tunu sugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, lagu sun la ha gufe saruti hakibu ga guriga lagu nani guhama. Narinya gubaginya luago nanigo hama hagibu gen lani bungi yo angeliku. Aha ya harinya gubanya hagibu gen gurike luago mama hama nanigo. Narinya gubaginya hagibu gen lani bungi yo angeliku luago mama hama nanigo. Furumi ya guwari gile harinya guti kati uribati nuwako awle uguri garewar guti. Gayara tiferud na wala. Aha ile anaba guti sifiri sando sinya tiferud na wala. Dame le hanigun ligibu gen luludu lun hagosero. O hagibu gen la tabuti gu haligili sinhuriyo. Madihari de huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame la lachiruno aura lunha dimuraha, la rufdu bay sifiri sandu le lumbay haringa ni hon.
0: Aba laringa gun, aba hadage grigi hagaya lu Jesusu.
8: Maestro, haringa ba lu nibu ganya, lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
0: Laringa Jesusu lun.
1: Kagia ichigo bali na keya gusera guduti o keya faringa tihida.
0: Haringa tigien itara.
1: Konigi wa huma hungu wa loi igadu wa ladika mama loi gen libe luma tigurigi ya labagarida.
0: Abati lichugu hempulu le hon larinaga.
1: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigu lichari aluba hon nibuiti. Abati larinagu risiti le lungu wa rugu, kaba safu na nadiga. Ibidi ya tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba larinagu subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru son narede gile ile, aba me nadiga amu waina mutimato. Aba menareidu ni naluba ha luma sun le numa baitida. Aba meti narinya gununi wa, buiti da bon, anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera waba, houb, gurab, gunda waba. Gama luma ularinya gabungi ulun, uguri bidio watao. Bowe aria buto, ani sun le buma bayareida nyu, kaba saun le redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wa. Gama luma gudeme tiligibu gyanbungi.
0: Aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
1: Arinya gatina lubaiti hon. Madihire da huma luago hibagari. Kaba la haiga. Ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini. Gebegi ugubu sigo tau daugo. Ariha huma hondu nur. Mabu naguntia. Malubaha. Maga iligia haigin. Lausun lira. Ogu da lumutia bungiu. Mebegi timate ufunagia sigo haudu nur. Uwati ni aba hida agie gayara atilishiko ni ibini aba aura. Laun libagari kala yebe luweni lidihari luago. Ahi lubai ti siya lubai hadig ni le mene gubai. Ka wagu hadihari de lwagu buri libiri kate. Ari huma I delinya la lahu chumfulu. Mawadige mariti, mahu chagun ligia la dourakon. Ani lausun lira, ke inariya gu ni hun. Ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegu. Me wende tunti ke aban lidagin. Ahi ti itara linya lubai. La daira kwagu duni bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo an haruga lagu dunya, ugia di game samadura kwagu dun la, logu tafinye hugia le. Madihiri dahuma lubeiti lagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubo le, larigi yanuburi kate ile, ahin huguya, anihin aba hugu chin le subuti habube ilun sun lehe megi rubei, alwa ha umei lubeiti ha laruwe ha bungi yufurumie, aba melichi guni sun lehe megi rubei hong. Manufu de dahuma lubai ti nirahinye, lau sumibe huma gunda ti bungi lon lichi guni larue ha hon. Alugra huma le huma te, hiji ke mele begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga I sensu toma oya datitu. Luma irisi ni magumu cha diti jaga ta siyelo. Lenye lubai sinyala he belu run hiberu tiya, uwa hage ha muti rinye lun heigini. Nariya gubali len hon, laduga len nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransia nyuhuma durungu hilampu, lubana giribu dun siyelu gien. Itera huma kei musu hagura banyu banyahliyabi in hayubu dirilida ge aba mariye, luhadaru ni bena luba, leora laguwaron. Fulesi wabanyo musu ha ladari rubanya hayubu diri agagu duwenyu dan lela chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme lanyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariyabu la chilura o lubala laruga, ahia ladari ra agagu duwenyu, fulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiveru tuya iveru ha. Agago duonyu linya hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun awle wuguri garo warugutu.
3: Abati laliga duni fedru hesusu laniye galun. Nabure me, wawone gunyen bichige hemplu le, odi hon sungu bay.
0: La niega wabude me Jesus ulun.
1: No furume aguare o nigre te conflite. Ufana da ligia, le ligro beli yub dire lon larihe hautila na luba, lo lega gudun yali dan dan. Fulese wabi musu le ladari do beli yub dire agunflira lau luadi kumari dan le la chiluron. Nenaren hau, lo ago lichi gubelan le yub dire lon ligia la ariha lau son lumege. Ahin arita gwa musu ligia lo ago lugi le lan leabi le yub dire, abame lagume sono austena yan hibiri musu, Hal labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga, ata, abacharu wada. Ligeme liyambi li yubdiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigu ni lueri age abuichu ni luago, la siya direi me lu la sufri luni, le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le subudi he bubai lu, kala la busen rubai li yubdiri, ani maran seronti, ma bahu din le, la buichu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lu, aba la dugu kati leburi lunti la buichun luegien, ma wairi ube la buichun, le unti lichigua gibeti, gibebe aluguti lumagien, le gibeti igiruti labu gien lariyan ha, gibeti mabe aluguti lumagien. Ni abia aduna kwagita watu ubowagu, ani busenha dina hamuga durungwa li la watu ligie, lunti nasigun luegien aba onwebun ocha waguni, memeni ananigi lagumuchun, harita kwa tunsa luagu ni abia la ichiga darangi la ubowagun, Manugo tina darangilo, fari ngwa una nugo bay. Lumagin kwento, sengu goti daba muna, afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyun tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyun.
3: Aliyenga tigine Jesusu hongrigia itara.
1: Dalen harihin laburi gadun siyelo, Aba harinya go luagu lahu ya lahu ya, anilige asusereda. Danti le lafurun suede, aba harinya go luagu laro ga da la, anilige asusereda. Biyan wa tigibu hugu ya le, subudi hamuti luagu ti ligabri la sanser go dan sielo lumo muargo. Ka wagu ibidin ya lubai luagu ti ligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahinya guware gida aba gurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu, Hocha ba baran sergu bungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu gion agusaregu duti, loiledereg runibu agusaregu duti lun sudara. Aba melada runibu furisurugun, narinha hanebun, lagu mafridumba dibola nyigien darai bafayi runi lagumuhun bigawanun.
9: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, abahayabi grigia, abau da golu Jesusu, habago bugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luha dagara gedunua, lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
1: Harita watusa, luago ladiga na luweri ha figon Galileena na hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luegen lira, lauson lira, narin ane hon, luago ahon la masakri ha, Hoe kubaginya son huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loeba i hawagon. Harita gwatun luagu uweri timalan hadunu sugu haul hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linya ginye, lauson lira, narinya hne hun, luagu ahun la masakri ha, hoe kubaginya son huwe.
0: Aba labau daguni Jesusu hemplu le hun, larinya ga.
1: Nyenye aba waguri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin ginye tubai. Madari ti ni kata tuwago. Abate larinya gulule onigirubali lichari. Ariha basa, uruwali irumuga bugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibuto. Madari tina. Chaubon, kaba uwago terede nye luwago ni kata. Aba lona bunile onigirubali ichari. Aba larinya gul. Ni ubudiri, igra yabon lau irumule. Ni cha uwa muwa luwago ntugudina. Awoha au metao. Hafuga tagindun itara. Ahumagindun aba metachugun.
0: Lagaba veju, le emera guagli, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriu, nyinyonti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri uribati tuagu, le muharu la duga sifiri ligia, sinyati tasururu ni murusu, dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
1: Uri arida guadib.
0: Aba ti lichuku ni luhabu tuagu, lida ora ligia, aba tasuru, aba tagume serun adimure haboidu lagu bongiu, Abati lagahi do tabu ti templo, la de galarita guagda no Jesusu, de da lue yuru emera guni. Abalarinha go hongrige hanyi banya.
12: Ani sisi weyo lida di mas lugayara la luadi ge marino, yubi huma lida sisi weyo legia, lulagara ni hongho, mama lida lue yuru emera guni.
0: Abalarinha go wabure me Jesusu lun.
1: Biangu atikibu huguye le, ma farara humuti hilugu bagaso o hilugu la burigu, lun hanuguni ata duna lida lue yuru emera guni. Wuri to la dega wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, mon lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida luwe yuru emera guni.
0: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hama sun laga nigu, ahanya sun hibiri grigia, gunda atien lau kate werigu ti lela dega bai Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
1: Ida linye li Gabriel larue habungi. Kakate umu bai gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba lirere tila mostasa, le labu nubai aba waguri li sharirigo. Aba la boshon. Aba la weritun dari lun liabi lun aba bai la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
0: Aba yelaniye gu Jesusu.
1: Kakate umu bai gayara la nou shagwe ni laruwe inhabungiyo. Itera linya kei lebi ni le tichiku bai aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro, Aba teresi runsungu bai.
0: Aba lesigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, lida burisun ogdu lumalirahi fulasu le nyingel bai lasigra. Aba lariyegu aba wagiri lu Jesusu.
10: Nabure me, mibe desa halu bai hasalbaro.
0: Aba louna buni Jesusu.
1: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bai lahe belurun lida gen. Ladiga kainariyegu ni hun, sarago haba busenti hebelurun sinyabai. Larigen la doru ni tabure me muna lubenari, huge le bogu di bai hadan haba lagu bena harinyaga me, wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, larinyaga me hun, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seron harinyaga, hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu, aba meti louna bunu, larinyaga me, harinyaga nali hun, lagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma, dise huma nui, sun huge le dugu bi uribani, Legia bahayahu waha, akunhya mehari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob, hama hibiri profeta gulida larua inha bungi. Huguye me asagarua bogu di, hayabi bagariga luwege obo le nyenge lube labou choweyu, luma luwege le nyenge lube laluda, luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida larua inha bungi. Nyemba nyati hada agen ha agumbo honi banyagwe to, hagia ba furumi yatia, hame tia furumi yatia banyagwe to, hagia ba agumbo honi.
0: Dida meme veyo ligia, aba hayabi fariseu gun aba harinya gulu hesusu
10: bai bayagi na diga buset yeros lafro ni buhilagu bai
0: aba larinya gun hon
13: heiba harinya gamelu wugui bibuti ligia ugunya luma haruga na saga hasi firigu buriba tin hadagi agrigi arei da kwa da aume sandi tin larigi haruga lasora nuadigi mari Luti na sigiru ni nuweye sun ugunye haruga luma larige haruga. Ladega mama luti lafarunu aba profeta hilagu bayi baugu din loi Jerusalem.
0: Aba layahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
13: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo lau uganu buiti hon. Saragu nye uweya sun nalugu nonigiru nu kitoinu giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu. Igra lahatun pungiyo. Ani nariyane hun lagu marihi digiya humadi na la tarime la chuluru dan lon hariye gun. Biniwati le nyibi bay le dan liri wapure me.
9: San Lucas, capítulo 14.
0: Lo agaba veyu le emera guagale, abalidi Jesusu ega lubien aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariye guni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandiye lau ginene. Abati lalga daniya Jesusu, arufu datiyan liluru do muisesi, ama fariseu gu laniye gahon.
13: Gayarati larida wakwaga dan aba wugiru lidan luweiri emera gu ni odisinyati.
0: Aba herederu maniyu, abati lanaga ni Jesusu sanditi ligia, aba larida gwaga dani, aba lariya gu lun, lulidi, aba lariya gu hon fariseu gu.
13: Furume gwarga hidangia, ahin eigwa da lilugun bagasu, o lilugun la burig lidan aba fusu lidan luweiri emera gu ni, La saga ruba inyengine furese.
0: Aba hasi inyelogu hongwa luhou na buni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisu rohoutia ubaru burile hubara ha werigu timabanya aba laniye guhon.
13: Tamele ba misu rohon lidon aba fedu lani na marie. Malu haboy lubidon agay ubaru nyubu inlien aba ya misu rohouti werigu timati boy. Aba meliabi le amisu rohabalu laniye gamebon. Ruba ibubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiga no anyura lidan luna buaga ubaru. Tamele ba misro hon lidon aba fedu, nyuruba lidon luna buaga ubaru. No dame la liabin le, a misra habalibu, laringa me bon, nomada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyuba nye lagu dabul. Le inyu bai lanangu lungwa, luna bu da wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, weiri bai lanugu.
0: Ariye gatigine lugu gile amisura habali.
13: Tamele bichi kwa aba adineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenyu, ni bubesi na nigo harisitia, ladiga hamisura habadi buginye, bibihu bati bafayiru waha. Tamele badigo fedu, amisura habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba mekunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu. Bibihu baiti bafai ruwaha dame lehasa ronha richagwa banyalidage oweni.
0: Dane lagambu bali aba hadage hanyumba ya lagu dabula kata ile abalariye gulu Jesusu.
7: Fulesi wabanya grigi haa egi banyalida laruwe haa bungiu.
0: Abati lariye gulu Jesusu lun.
13: Nyinyi aba wuguri ishiguti aba omebu adineruni abalona haa amisura hasarago grigi. Dale shiluhuli owre lun adineruni. Abalona ni lumuso ariye ka misra hotia kemon aranseli son kate son hagia abaharinya go lago sinala houdin darin ga furumiyati son liya naganye ha ba fulasu mosunidi arihe ferud na bana sinyati nidi lariya ga aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagman neibuga ochenya aduga ba fulese no ferud na bana sinyati nidi lariya ga ya aba son liya na marido ligia sinyalu bay nidi Dale lagir bu dubai musu abalbah da ni sun kati le lun li yubdiri. Abati laganyi du li yubdiri, abalariya gu lun musu, bai balida sun uma le uburu gubai. Banuga nya meha gudeme banya, asinyako banya ongwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la digani, abalariya gu musu lun li yubdiri, nabure me, adiga nali le bubai beino ani aniha meme gu ubaru. Abati lariya gu iyubdiri lun musu ligia, Bai balida son umo bogu din loi uburu luma son fulasu ge yego lao aba me bafosuru ne son habadari no luha yabi lidon no fedon buin tamu ganuba la daga nari hane hon lagu bai la ni aba hata ge hana misra habanya egiti lida na dinere gudun
0: Saragun hanya gerige afala roti Jesusu, abalagara ragun abalarinye guhon.
1: Sinyati nani gubila lehin sinya butimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libuganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigo sigo nao. Legye manungati luguruan ani abalafala runina, sinyati nani la disipulu. Ahin arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuro bifunagye furumi asaminara, atribe la lagasteron lo larihen ahin kabahu bailu bailu lagumuchuni. Ladiga ahin lisiga ebu, lari gyeme la sinyere iwadagima nagumucha, heher hapa ha arihubali lao. Haniga me, gumesiti wuguri le aba wadagima no, sinyalumuti agumucha. Ahin la uribu ha lubai aba uruwe luma amu uruwe, mafunagye nyuruti furumi elu la saminaron, ahin gayara bay lubay la gende wo haw disi milu sudarago luma le haw bay wen milu. Ahin tiarita gwa luago sinya bay la, dame le disi segli le aba uruwe, aba me lona ha arinya galon luma wori bo ha hama, lun hebelu nun lidon darangilo. Itala linya lubay ti, furumi gwara hita gien, le migno ti son le luma bay lun la fala runina, sinya ti nani bay la disipulo. Bwiti salo, gama lumo, ahin le feri dira lubaso wa, Kaba gya uu hun la, ma bui dun halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu la bui diragudoni muwa lumbu nagwa, fuiwa rigali me, hagarige riguba nyelu hagambu, agamba hama.
9: San Lucas, capítulo 16.
0: Ari nyinga tigin Jesus hun la ni disipulugu.
1: Nyinyi me haba eyubu diri risiti, nyinyi gien aba luniri lumege, Aba hayabi ariye galon luagu la shagaru nye la onigiru ti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubudiri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati le ariye wagu bayinu buwago. Ariye ga bayinu idaliya la leibu gun buwadigmari. Ladiga, masigi hedibu onigiru inu mege. Aba ti le redaron onigiru ti ligi ya asaminara. Lariye galon gwarigu. Kaba ti nadiga gwen to laringe gidala la ni yubudiri wadagman noy. Mere ti nalun na wadigmari mua. Ani nibusi garit nalun na muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habien dame mawadi mayehadina. Aba lona ha hawagu hadowe rubali li yubudiri lun hayabi lun aba aba. Aba lalaga duni le furumiyate, larinya galon. Atri nyemba dowe runi ni yubudiri. Aba larinya gulon, dowe numuti sa barinya garaba. Aba ti larinya gon, onigiru ti ligie lon, anu habi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luaguru gudimisa. Larigia, aba ya lalaga dun aba, larinya galon. Agnya buguya, atrinya baduwe ha, larinya galon, sa sagu turigu, larinya galon, anu habi garada, adiga ba aba luaguru gadiru wen. Aba la subdiruni iyubu diri luagu shula lau onigiru tiligia, lida ligaburi ladugu nikate.
0: Aba ti la sigiru Jesusu arinya ga.
1: Arinya ga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le oboaguna, lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunye hama eresibiriton tida muna tolani na sonda. Le gunfulu bay lida le mi bebe, gunfulu bay ginya lida le gi bebe. Le marisha ra kubay lida le mi bebe, marisha ra kubay ginya lida le gi bebe. Ahon lu bay ti ma gunfulu yon lau buri irisi ni le mama bay ti mati le lani na ubo le. Kabagya afinye ra huwago, lun le derege ron irisi ni le ti mati le lani na siye lo labu gien hariya ha. Ahon ti ma gunfulu yon lau hamege amo, kabagya ichige le hani guwana rigu hun. Sinyati le sevi don aba grige hon biyan iyubu dirigo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsye deme aba lun. O uwara bay lan lun aba, lanugay me le aba kay ni kata. Sinyati le serevi dun walu bungi yo luma lun irisini.
0: Agamba gu hanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere han lau Jesusu, ladiga hinsye la sensu hon. Aba ti lariye gu Jesusu hon.
1: Hugi arufu dagu manye hongwa kay buiti ni hagibu ga grige. Ahinti bungi yo, subudi lumutu hanige. Le kate ile hanigu bay grige kay kate weri ti linsye hon. Iere guti lumbungiyo. Lumagyan li lurudu Moisesi, luma harufu daha profeta gu dari lumon li dani huang, la purichi honya uganu buiti le luaguti larui habungiyo. Ani sungurigia, houcha tiyan lu hebelu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubow, lubara gyan magunfiliru la, aba letira lidagyan li lurudu mbungiyo. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, Ladugi infigaw le giri bay agabarahani. Le gien agamari dutu aba wuri to igira gwaru ladugi nye gien agabarahani.
0: Ariye gati gien Jesusu.
1: Nyinyi meha aba wugiri risiti. Dagwa ufini tuto wende guto ladugra gubon. Sag haweyu la dinera gudun lau sarago wendego. Nyengingie aba gudemeti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwar gutubenere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwati tilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehluhei lugumei. Lwagaba weyu aba longwe gudemeti ligia aba hanuguni angeligu lumon abramu. Aba gine longwe risiti aba labuno. Dale la sufriri ya la risiti ligia lida afrulasu lenye habehi ilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni abramu dise gine luma lasaro nyu loba gine. Abati laguwa rugun larinyaga. Nugu si abramu, gudeme na bu, auna habu ilasaro, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufriri ya saragu lida watu kemetile. Aba larinyago abramu lungu, nirau, harita kwa ba luagu buidu lame ya da bu lida ibibagari. Ahe lun lasaro, uri bati meha da. Gweto, buiti da lun ya, gugu ya asufrira. Bogu digien lui lira, anihi aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien lunyehi sinyati, ni hanyemba nya sinyati hayabi nyahu. Abati larinya gurisiti, amuri hatina buma nugu cha abramo, lobona hani lasaro lubi ya nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye, lula dumre ha hon miabi hamamu gagien lido mfulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu abramo lun, anihi le laburi habai Moisesi hama profeta gu hama nye, adika hama gasulau. Abaluna burisiti larinyaga, binaru nugu cha Abrahamu. Gamalumo, ahenyudu aba hada gehilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, larinyaga Abrahamu lun, ahimaha habai hadugu kaso laule larinyagu bai Moisesi hama profeta gu, mafinye banyagine ni ahin asara aba hada gehilanya lun lidi adimure hon.
9: San Lucas, capítulo 17.
0: Abalariengu Jesus hon lani disipulu gu.
1: Sumada anih bela buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumu, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamugalun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigulau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganyen uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wei asulida aba weyu, sedu wei asu liyabi arinya gabun luagu asakri halila, lunti ferudu na bani.
0: Abaharinyengu apostolugu lu Jesusu.
3: Wabure me, ruba lamu wafinye.
0: Abatilarinyengu wabure me Jesusu hon.
1: Lunhamuga nihi la murunsara afinye nihida, ibidi hamuga nyure rila keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga harinyengu tun titibu webeto, gidaba yagi ya lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamuga. Anihi funagi aba hidage arinyengu tilu lumusu, dale lagiri budon arabu gine, larige lawoha oloni gironiye ibinya nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, arinya garikubi lun, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygin luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwagu bilarinya gabungi hun lun hadugu ni, lunti harinya gun. Musu mauni tia wagia, ladiga leri gunye lube wadiga ni wadiga.
0: Nidala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan lelachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tia lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itara.
5: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
0: Dan lelarehi balia, Jesusu aba larinya gu hon.
1: Heiba aruhuda gwa hon fadiri gu.
0: Dan le houdien lubai aba hareida gu. Yinti aba hadage, dan le larihi bilagu areida gu ala, aba lagiri gu du lenyin lubai Jesusu, adimu lehena buiti lagu bungiu, lau umala lihereti. Aba lahudura gu, darila dagaru ligibu muwaru gu, lulichu gu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie. Aba tilarinya gu Jesusu.
1: Madisi nya noreida gu tinya. Aganya ge ha hibiri nefu, aniha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
0: Abatilaniye gu lu wugiri ligia.
1: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
0: Abahali gudini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, abalariye gu hon.
1: Damele lagumesera larui habungi yo, marihi bai, mani wa kubai ani ha onigita la daga lida linar kate ani hali la roi ha bungi yo hagana go
0: abati la nie go hon lani disipulu go
1: la chiluru bada lume meni hali la me hani gi lu huma badnala ibini lwagur ga ba ve gamalumo masusara dobe lida da ligi la rinya wa kubai hon ani ha kristo ya o onigita yagata mi di huma harigi mafala ro huma nyame La daga itra ke lari hi aba la biri hani ga luige aba loba sielo lo luwa gon le aba itra luba dame le nagir budu ubo wago awle wogori garo wargati ani luti na sufri ro sarago furumi me bene se hagi me guri ke halani na dale nau ke me hala susero dun lida li dani noe itra luba ge la susero dun lida buri me weyu le niya bigule awle wogori garo wargati dame haligi ya here dere me guri ge eiga ata Amari ida isha hanya harang hanya luo hamari idon dari uwe yule le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bay. Itara luba ginye kei la susere dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bay lotu, uburi gugine Sodoma, aba labur ha watu ke meti luma sufru sielu gine. Aba lafara gunia sungu bay. Itera luba dame le niabi aule wuguri karu wargati. Lidame weyu ligia, le guriga le baugdi bay toy luba, ahe anihi lubay lumege munad me belura la sagare. Le guriga le arabu bay lida aure ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luago le susaru bay tun lumari lotu. Le aluguti le sefrun li bagari jau bogu, le feridi rubay. Le feridi riti li bagari jau ubogu, nuwegi li bihu bay ibagari magumu chaditi. Nari hane hon, luago Arya bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata gie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia uriya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata gie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguriya arabu. La nuguba aba hata gie, igruwa mele aba.
0: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni haniye galun.
2: Halia basa la susede da kate ile wabureme.
0: La rinye gahon.
1: Lenye lumuti luku buhilali, nye bahondra kwa wadubi.
9: San Lucas, capítulo 18.
0: Aba labawi dago Jesusu aba hempulu hon, do larufu da hon, lwa gulunti la hafuri idun lubungiu, sumwandan, mefeidi rahamamu gay, hagura asun, lariye gahon.
1: Nyenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, mebene seligia launi aba gurigi. Nyenyongi aba wuri lida fulas ligia hilame hatumari sagwa yitidi lumo agusere goduti le lulichi guni tiricha tun luago aba tuuri bun luma aba tagani luago sarago da mahati ebele teni ruton larigia aba larinya gun longwa rugu la usu minebe la bungi yuno minebe hagia gurigi yuno ke yanuha meme la wuri to asa da gudai nichigu nichi gali tiricha tun hebe lamu gatiabi gumuli nugurasa
0: Aba larinya gu Jesusu.
1: Aniha larinya kubai agusere guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani gu hon. Ha yumra gutinye lo ariye bu weyo gu. Lalu duba funagi ye luba launabunia. Narinya hare hon. Lagu lichi kubai la haricha hon. Ani badara se habai. Gamalumon. Damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gu. Nadari ruba funasa afia ni hada agurigi ha ubowa gubanya.
0: Ruyati Jesusu aba hempul hon. Ha arita kubanya lago richagu wa hama ligibuge bongiu, anaganya amu garigye kei nikata, lariyega.
1: Aba hodin biya uguni ya templu rugo afuri ya dalu bongiu. Aba fariseu, luma aba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu, rara linya lafuri idun, lariyega, bongiu. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayuna ratina biya uwe ya su lida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada sale belu ritu nubon. Ahinti ya gubra hati lisensi na gumadi, aba le redero disi. Mabunse ruti ni luli nyuru ni larihi sinyelu, le luweni luna bun lanangu lungu. Abohu rigulela niguwa gulau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hane hon, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyule bungiu. Mama fariseu ligia. La degalea nago ti lungu wa weiri, unabu baila nugu. Ahi le unabu baila nago lungu wa, weiri baila nugu.
0: Ana hawa tingegia irahi ilu Jesusu, lulaguru ruhawagu. ta le harihi bali disiplu gata ile, aba hadain ha honha ananha bali ya irahia. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahia lu, aba larinye gu hon, lanigu.
1: Igir huma luha ya bi irahia numo, mamahara huma, ladaka haitara banya kei irahia, hagi elilinda banya laruwe ha bungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe ha bungiyo ke aba irahu, mebelu bailidon.
0: Aba lalige dani aba hadage abutigu Jesusu lanie galun.
14: Maestro buit, ka lumbu inaduguni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit.
0: Lanie ga Jesusu lun.
1: Ka wagu barinye ga no buiti, abar gunyan buiti, bungiyo. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba lwagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
0: Lanie ga wugiri ligie lun.
14: Gunfulit na lao sunle lumage nyuro gidin.
0: Dan lagambu bali Jesusu kate ile abalarinye gulun.
1: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle buma bai. Aba me bichi guni lebegi hongu demetiyo. Aba me garisi ban sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
0: Dan le lagambu bali wuguri le kate ile. Aba liru dagun. Ladaga gibeti lirisi. Dan le larinhi bali Jesusu liri dagun. Aba larinye gun.
1: Hene gutilun hebelu nun risi tiyan lidon laruwe ha bongiyo. Mene gutima atilun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelurun aba risi ti lidon laruwe ha bongiyo.
0: Aba harinyego ha agambu bali.
10: Kati tigayara bina salbaro.
0: Larinyega Jesusu hon.
1: Le hasin rube gurige adiga, gayara lumuti bongiyo.
0: Larinyega feduru lun.
3: Wabureme, igira wa mali sun levama tilun wa falarunibu.
0: Aba larinye gu Jesusu hon.
1: Ninaru hau, luagu furumi warga lan le igiru tu loba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logi lidan ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sijelu.
0: Aba laguwaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua, aba larinye gu hon.
1: Weibuka Jerusalem gueto. Lenyemba lubai lagunfirira, son le habur habai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hedere geru baduna honha mama banya huriyu. Ehera habanao, anaba hamana me suwegua, habai chubadina, larigien, aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon, na asaro balidange owe ni luagu luruwa weyu, luya na bagaridon.
0: Uwati gunfaranda hamani kata, lidage kata ilem, ibidie gubaiti honka la wagu la dimure ya hon. Darugu ati lanichi gukate ile larinye gubai hon. Dan le achili reinali Jesusu uburu guheriko. Nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasigri sarago girigia aba laligi daha kala suserebai. Aba harinye gulun laguania la Jesusu le Nazaretna asigre nyingi. Aba ti laguwa raha larinye ga.
8: Jesusu, ladika wagu Davidi. Kudeme nabu.
0: Haluba luba banya. Aba hadain halun. Lulama nichu. Ligie tumalaguwa raha.
8: Ladiga gawu Davidi. Kudeme nabu.
0: Aba ti larara magu Jesusu. Aba louna ha anige. Dan lejara falilun. Aba larinye gulun.
1: Kapa buse rube nadiga bu.
0: Aba larinye gulun.
8: Nabureme buseti na narihi.
0: Larinye ga Jesusu lun.
1: Ibihe bai barihi. Arita guadibu, laduga bafinye.
0: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichi gaina uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kati le, aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
9: San Lucas, capítulo 19.
0: Aba tile beluru Jesusu uburugu heriko, aba lagumesiru asugara uburugu ginye, Nying aba wuguri, disi tigiri ti Sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subu diruni. Siyati larihini, ladiga nyuru ti lugub, anigibe tiye girige. Luti ganyana la larihini, aba la ibagun, lula wanseru haba, aba la wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larinye gulu Sakeu.
8: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nerede rububi yungu nyei.
0: Aba ti larariru Sakeu furese, aba le resi biruni Jesus lubiye la ugundani danti le harihini hibiri grige kate le aba hagume seru adimune ha lagulidi Jesus eredere lubi aba gafigoti aba larara musakeu aba laringu lu Jesus
15: nabureme nichi galamida le nuobe hongu demeti ani ahi ibiru hadna lubai loi somu grige lawayera guni nagu igudu baga.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ora, lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu, luma buri sun wadagi manu le hadigibay ladega hafinye. Lun nichugun uweirigun ilun liri wabure me Jesusu lida hibagari, ruwa meginye uweirigun hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesucristo.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
1: Guetoti nidujeño. Libugiri lagiribudun wabune me Jesucristo, lun wondaragun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uaguti larinya wagua luagu lumagieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamagnyetu la, to harinyagubu luagu chiluhali la lueyuri lagiribudun wabune me ubo wagun. Migira guagda huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri di go. Lige laga ni bay bungiu, le nyura guba lungua luagu sun kate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempulu bungiu, icha agwe na lungua kama bungiu. Marita gon humuti sa luago ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la eredehati. Miabin la mga lubara gen lidani. Luadig marinya vulibani gueto. Aramudagu. Ani lunti lagida runi wa le eredeha balin lagani Kristu ligia lubara gen gajara la lafuridon lidon la rugonga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia. Gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia. La childiru ba lau saragu bafu. La diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo. Kei maha habayi lun heresibiru ni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Ligia lichungu balia bungiyo lidon bolie igon lun heye duniwa luma lun hafinyan ulagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bain hafinyan ulagu inaruni. Hinsin erigu ligia ulibani hon. Ainti wagia, wadukanyo hinsie tinyan lun Kristu sun wada lun tila sereme wamani bungiyo huwagu. Lugundu anuwa daha lumutun lun huguya bala furumia tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma dagiduba lun. Luma lao inaro ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunga rubay bungi hun, lung hasalbanu lao uganu le wapuliti ya bay. Lung gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tiniduhanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luay buri, arufu dahani le ruwa malibay hun, lao dimure luma tau garda. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wagu chi bungi, le arufu dalali bay linsi ya buwon lao lareini. Ruligie ama lihoni le magumcha jitiwon luma aba emeni gini buiti. Rula digidago tun hanigi derebugu dalong me lung haniyaguni luma lung hadigini sun le buidubay.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
1: Lagumu hun kate iniduhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gille furese lida sun fulasu. Resibi baligie me lao ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la wesefurun hawei wugirinya salufuritinya. Lugundu masutinya grigye ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu anilichuguba erei hun arei dalong me luei vuribani. Hemeni gitiba luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya gubai hun ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun hinsi habu huma keiligie. Luma lunga gura sukuma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, ania gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu. Lung hadise dun luai furumia guadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uaragua luma arufu dahani le hibihuwai wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lung hafalaruni wani hempulu. Meredeti